0: طوبى او يحتاج بابوك دي اجو الى مقاومه اهاليها جيم سي جانكونتك سين وروم ومداراتهم وندلنت نيوم وليستا تديت يوي يار من شانه ني بوك سي غرام لي تخ من موم بوكو سي باي ديم داي ديم ريك جلوف موي في جيجي طوبى موم فين فوم فو مانا نيك بن دو ام ندوخ بابو امي ندوخ اتام داي اجو muy jappante ak ñamoon fofu ba bob muy leyangante ñoom te yu yar yep dara lu ci ngirum fa saara mu dox bi ak ñoom hatta nasal ba mu wacc fi mbacke bari ci mbacke bari min mahallatihim bok ci seen ngirum yewon wa sharahate mu tambali fi binaa ci sanci ga wa kallamate mu waxante ak bahza wuzaraihim len ci seen jaraaf wa zaharate seen fi awa'il muhawaratihim ci jalbeeni seen waxante خشوناتن اي نغاس نغاس عدت يو خامني اغالينا الى قول الوسرى جيم سي وخي جرافينا ما حيدنا نون كات مينون وون في طلبتنا سي سونو دومي سخناي ان يتا سلطانو ني جيما غورو خالينا سي سونو كو ما هؤلاء الناس ديت يلي نيت الا ملوك داني اي بور ياتوننا داني ني ديكل ني يونا سيونا غير ني خاتيونتيك نون adana sunu soosi ñana bi nga xamé nak señ bi dox dem na and ak talibé bañ dem ba ci mbacké bari nak daldi wacc bëgg sanc nak ba mu waxanté ak jaraaf yu nek fofu rek ay ñagas ñagas dal tambalé feñ ala señ modou bu so waxon rek dal tambalé feñ jaraaf ya tambali waxna ah ñi ré mom li gis ñom xamunu ko won ci doomi soxna yi fi nek ñom kat dañu ñoo bëgg ngoru ci sunu kaw waat nañ ci yalla ne duñ leen bayyi ci nonu dañu ñu dal bëgg xëccu ñu suñu soosi bëgg woor suñu kaw loolu duñ ko ci bayyi dal dina fatala ma samena yagana bu ñu déggé akhbarahum seen xibaar ni man ci nga xamné waraahum nek nañ seen gannaaw wallahi jinna ci yalla la yaroon duñ gis minna ci ñun xeyran wenn yu wallahi jinna ci yalla la yusakinu nana duñ dëkkante ak ñun ci ardina suñu soosi hala halatihim seen mbir mi hadhihi mine di wax lolou nak wana xaw zalika ak lu melni lolou ni ma ca nga xamni kaana nekkon na a sheikhu serigne bi al khalu kay ni jaay yatawaqahu di ko sentu neena non dal la wajjarof ñu tambali wax bi serigne bi agge di wax na ñi dal yag nañu deg seen bir ñu ñu diko wax waye nak lekete yow mom li waxon rek la dal di wat na fi dal duñ ci am lu bax fi dal duñ ci am jamm fi dal duñ ci dekkante ak ñun di wax lu mel noonu rek nga xam ne noonu la suñ moodu bu sa séntu woon rek loola ci am walakin allah waaye yàlla ida arada bu bëggee amran mbir xëya amu waajal la xoo ñeel ko asbaaban ay sabab waaye yàlla bu namee mbir def mbir xaalu wax nañu sax ne wa ida arada dem na mën allahu yàlla nashra fadilatin wisaare ngëneel tawiyat lool taxañeef na ko ataaxa mu dogal laxaa ñeel ko lisaana xasuudin làmmeñu ab añaankat amna ko wax ci wayne wa iza arada allah nashra fadilatin tuyat ata halaha lisana hasudi bu yalla defare ak jam ngeneelam te bëgg ngeneela tasaro faaw mu dal xital ñen ci jam ñu koy añaane ko wax ci mbiram ndax loolu ci la mbiram di jaar ba ñepp xam ko sa jappandi wa min minanillah bokk na ci xewal yalla yi ala sheikh yi ci serigne bi an salaka ba mu soobe bi ci mom maslaka awliyaahi yoonu xejjam ya sunnatullahi te mooy yoonu yàlla wa allati yo nga xam ne xadd xalat yoyoon na min xablu ca bu jëkk walan tajidat doo fekk li sunnatullahi ñeel doxal yoonu yàlla wala ñeel yoonu yàlla tabdilan genn wecce ñe ne sëñ bi nag bi yàlla maree ci moom la marante ñu baax ña moo tax mu awale ko fa mu awale woon ñu baax ña te mooy rek jaarale ko ci ay natt yoo xam ne ay noonam yu doy waar ñoo koy tekk ndax aada ji mooy rek maa tajarada musta futtiku rajulun jenn waaye xattu mukk lillahi jëm ci yàlla illa bu tuliya ndare bu natoof ko di abdu daadin ci ay noon yu uddoo naxoo ñoon nganañu ko lor xirata ngir ak fiir lillahi ku tuggee ci yàlla li àllaa yarkana ngir mu bañ a jeng aw yesku na wala muy dal ila xayrihi jëm ci kudul moom nee na waaju baax ju masaajug jëm ci yàlla faaw yàlla na tol ay noon yoo xam nañ lay lor da ci yàlla jubbu nag mooy bu bàyyee waayam jooju mu am jàmm xëy na mu wëlbatiku gis lu bokkut ak yàlla maanaam mel na bu ko mayee jàmm ci nit ñi mu wëlbatiku moom jàmm far féeteeg nit ña. melni ku bëgg fatte yalla loolu yalla lay bañ nak motax moy tek tisiyek non yoyu ne yata jalla dana feñu lahum ñel leen dil jalali ci melaw jalal moy ak mag wal jamali ak melaw jamal mudi aptar fa bit tajalli ci attuga wala ci feñe ga al jamali kay ko juktar yan qadu la yomato lahum jëm ci ñom annasu nit ñi way ta saqatuna tañi rut ruti way tañu daanu alayhim seen kaw kal azibati niki daanu ay weñ halal nutoni ci ay sobe bi taskhirillah ci tagatu yalla iyahum ñom lahum ñeel leen ñom gaay yu bax ñoñu mayaziba rahmatihi bir muñu guccuri yermaneem guccur moy fi ndox yi jaare yasaduna taxe bihim ci ñom man ka nga xamni sañu taxe na waaw neena nit ñu bax ñi sun borom da leen di may jalal ak jamal da leen jox nurul jalal ak nurul jamal nurul jamal leeruk tar gi mu leen di jox moy tax ñu nara taxe wol wetigu deggal ci leen nal na tay ñuko daanu ci seen kaw ni nga xamni weñ ñi mom lañu def ci kaw sobe ci daanu duñ ko tay ba di ca de ba bu lam lamp yi takke ci lañu ngi yenn weñ yi di ca biiw ba di ca de wala mbeug suukar yi daanu ci suukar ba di ca de lu mel nonu wal yi nga xamni mom la yalla may nurul jalal non la yenn jaam yi nara taxe mel ci seen kaw wax yalla leen def ñu buntu yermane ku nara taxe nak jaare ci ñoom taxe lolu may nurul jalal ba wabi tajalli ci attuga wala ci feñe ga al jalali ge ko juk jalal yesu yi lay ngebe moy lay te mom yalla han hu walis ñoom ko lo ba xawmin ko li aw nit fa yakunun tay nak lahum ñal len abdadan di ay non la yaron duñ gis lahum ñal len hurmatan jan orma wala yarawnahum te duñ len gis sax ala sawab yi nak ci juk neena nak batay walu yalla dukoy defal nuru jalal nuru jalal bobu nak moy bamax ñi nga xamni ñoo nara taxé di ba duy wuy ci mukk ku bax koku dañu wal bëtiku di ay nonam duñ gis ci mom ni amna jenn orma ñu wara sam digënté ak mom duñ japp ni sax mom ku nekk ci yoonu jibla rawante ni di xéju yalla loolu duñ ko gis ya ibunahum dañ ñu leen sikkal fi anfusihim seen bop wa ashabihim ak seen dongo wa ahwalihim ak seen mbir ko defé ñoom ñi nga xamné nuru jalal salbu na leen mom dañu sikkal wal yi dinen sikkal di sikkal seen dongo ak seen mbir
1: bahal hevuwe andak watuga moy samga alayna iyi gay ko jog daglel alayna iyi da bayi ko ci alayna yatu galiban ci lu gëna bare
0: illa man rek nga xamni arad na mëna mom yalla bi ci mom amran mbir ma mu man di don ya'lamu hu mom dana ko xam mom yalla ta'ala kawena fayanal day jot mi lu ci mom abdaduhu ay nonam muradahum seenu namel asayi ak ay jibon zahiran ci sahir dong li ci ëpp neena wali yoyu ñu leen dëngo ko bañ di ne mënal dara ndax yalla ci bopp mo leen sam sam go xamni gum leen taglel la ci cyaay manam ci ciosan lumay nak bu yalla na me mbir ci wali yi mom man na bayyi ay nonam mënal ko te fekk lolu jublu ci lumay lu fayanto ci nonam yoyé bu bëgg yëkkat dara jaam mo wali yi fayanto ci non yoyé do boba nak man na bayyi non ye ñu mënal ko dara waye lepp ci wali dal mom sun borom dañu sam ba ñeneen non di leen mënal dara watax mëna seen namel ñom non yi mëna sotti ci sahir sabilan waye muy aw yoon rek lintiqami jëm ci ak fayanto mom yalla tax sun borom ne inna naka nun muntaqimuna way fayanto lanu dinal mujrimina ci way togné wa bu yalla maye non yi wali ñu mënal dara wali ya kon xamul ni yalla da bëgg fay ci non yoyé rek motax may leen ñu mënal dara wali yo ko defé muy sababu nak mu dal ci seen kaw mom yalla nas'alu dana ñu ñaan Allah yalla al-hafiyata jam waaj ba feñe yalla moy may ñe ñu wuti ko ndax nuru jamal ba ñewan ko gannaaw ndax nuru jalal ba muy ñaan nak yalla jamal nu ba bañ no boole ci ñi nga xam nuru jalal da leen di selbu ba ñu lepati ku nonu wali yo gi deme nonu hadha li amru shaykh moy nurum serign ba wa ashabihi ak ay dongom fi awaili jalof ci ngeldeen jalof aw neena nak bi señ bi doora ñew jëlof dal ñi la fa accé woon mo gaayam andal wa amma amru man dal mbirum ka nga xamni wara aho nek na ci gannaawum faqat qala waxna ash-shaykh mbake buso ni am matala midatu ndaw dongo ya alasina ñinga xamne ci bilad nekkon nañ ci reey fa innahum naka ñom lama samihu bañu déggé bi dhahabi sheikh ci demu serign bi ila jolof jëm jolof wa sukuna ak dekkam ga samata fofé ixtara fentna ahlu kulli nahiyatin ñoon gep wal minhum ci ñom tañu xan aw yoon aqrabu wu gëna jégé lahum ñeel leen ilahi jëm ci serign bi seug bakki bu so neena bi nga xamé ni dong yeug nañ ni señ bi kat bayiko na Touba dem toxu jolof dekk fa ñana ñan ñi nek dañu sét rek yoon wala gëna jégé ma ñu mëna fexé ba fekk fa mu nek rek baxna xamna kenn ku nek fa nga nek dal nga dal di fenté aw yoon wala gëna jégé wu gëna juk ci señ bi rek nga def ko aw yoon dal di koy wuti wata bi haa wuté top leen al mustarfidona way sakku ñu dimbal allazeena ña nga xamné la haajata yet soxla lahum di len ñal inna bi zaadihi rek jëmam ja dana bi dongay dogo ci suñ bi nek rek ñu fekk ko ba kenn ku ne fu gëna juk ci fa nga nek rek da dal di fetal wuti suñ bi rek amna itam ño xamna ñu sakku rek ku len dimbalé ñoo ñitam xamne buñu gisee suñ bi seen aaju faju ñoo mi dal def non ku nek rek fa nga nek nga seet na gëna juwe ci yow ba ci suñ bi rek nga def ko yoon fa hajaro ñu tongu Touba Touba illa man dara ko xam la ho ñal nako biha ci Touba halaqatun soxla min sakin ci aji dekk aw marñ wala aji rombo yena muju Touba daf muju af bi da bëggoon suñu bakki bu sa tok ak wa kërëm mom suñu kenn ci dem donga itam tok ak suñu jabot Touba rek waye yeen da muju Touba sax ña fa nekkon ñep as fekk suñu bi ko gis ci Touba dal la ko fité moy ben mën ta dem ba mi ci yoon dem rek mom da nekk ci yoon rek di jall jëm ci suñu bi fa batala te yaqku ra'yu nuzuli zuwari khalatu waccu koy siyaré serigne bakki bu sa neena noné ma khalat won mak serigne bi ci ko fi ñew jaar ci man su waré jall ma jallalé ko su wërte jall ma wax ku mu yëm ci man neena noné daldi yaqku kayfa la naka lay bañ yaqko moy naka la lol di bañ amé wal amru ta mbirma laysa hala min hajir ra'yi dit muy nek ci yoonu xalaat yena waaw lool rek mëna am ndax yalla lu mu nar kenn mënu ci dara te yalla mo naroon li ci sëriñ bi ne fu mu nek rek mbolo mu fekk ko fa waye mu ne su ko nofé te nañ ko fay fekke dedet wa amma wuzara'ul biladi dal jarafi rew yi nak faman ko xamni qad kanu faman ñinga xamni qad kanu nekkon nañu hayelo di jakarlo fa qadis daal dolikuna ma la nga xamne aw gis nañ ko wa man nga xam lam yekono nekku ñu aw di gis fa qadar aw gis nañu al ana legi yana ci adde yi nga xam ñu nekkon ci rew mi nak da daan deg mbiri serigne bi rawante na wajjalof ñoñe ko ci xamne da nga gis kon gis nga ñu ëpp la nga daan gis ko ci xamne da nga daan deg rek tay te nga ci sawat nak legi fam bam mati tapu ila daliki jëm ci lolé ma la nga xamne sami'o deg nañu ko min amrihim ci seen mbir ma umara jolof and ak boori jolof ñena cedda yi nak fuy ma di nek ci rew mi rek deg nañu bi señ bi démé jolof na cedda yi nek fofu waxante ak mom su ko défé ñom ñal japp lo ci seen xol ñom itam fa utina ta dikaleefnu min fa xuy ci kaw wa min asfal ak ci suuf ñena ñu bayiko nu fu ne rek ñepp dal ci suñu kaw rek falamma hayana ba jakarlonte ak al umara'u buri aduna yi muy dameli wa wuzara'u ak seeni jaraaf ma la nga xamne hayeno jakarlo nañu ak mom wa kanu te nekko nañu ahla silahin di ñoom ngannaay nga xamne biha xamne ne bihi nak mo gëna yalla ci silahin bihi ci ngannaay la yata han yashuna lañuy dundé la xeyru dul leneen ndax yasuluna dañuy song xalaaman ci nga xamne ha nadahum dangonte nak ñoom aw naqimo wala ñu mere min fi ci mom sey am dara wa yanhabuna ta ñi giir am walahum seen alal bi qatlin ci gray wa afir ak mu japp sunnatul muy aada lahum ñeel leen manam muy aw yoon lahum ñeel leen qadimatan muy aji yag tawarasuha wo xamne donante nañu ko kabiran ci mak han kabirin jeele ci mak neena bi nga xamne ne ciado yi nak boba ñu reew mi demewon rek moy ciado yi ñoo fi nek lu leen neex rek def xam dañuy dal ci kaw baado lay nit mën naa ëpple fii tey rek bari alal lool nga xam ne ay maam dañ ko daan samkaat di ko dajal ay téeméer at xey ben bis rek dara dara du ko defé ndax ca doy ñoo ñew rek lan ko ben yoon la rew daan def neena ñi ca doy mom seen gannaay rek lañ yor dal ci kaw baado lay kep ku jëm dëngonté ñoom ba am na méré rek dal ci sa kaw man la ray man la japp la ñoo jël saal té loolu mom da yag ci ñoom ñi ko donante ci imam mu top sëri ba ci ñoom wa ma hadalika and ak lolé lahum ñaloon na leen ba'dhu musalamatin lenn ci ak jubonte moy lenn ci marlonte maha ba'dhi zawil buyuti and ak lenn ci worom neeg ye al kibar ye doy magge la yataharraduna duñu garal lahum ñe leen bisu en ci dara lu ñaaw wala liman du ci agen sax ñel ko xamne istama aruna bihim ci ñoon ka baytil mutarjami niki neegu ki ñi waxtane mbir la ho ñel ko amna yenn neeg yo xamne manam yenn fam yo xamne ñu daan ormal ñoom ci day daw ñeen laal ko ko la ko ñu sax ñu ñu bayila fa niki wa ka señ bi ci lañu bokkoon wa ka señ bi daw ñu leen laal te ko la ko ñoom tay ñu bayila da joxal ni ko yeen yeneen neeg itam yu melni yoy ci rew mi bam dewe ni nak tahayyaru galam nañu fi amrihi ci biram manam bi nga xamé nak mbir mi demé ni nga xamni mbirum señ bi laal mom melni né aduna sepp deugmal ci nako ko amono dongo bootu dang ko ñak legi mu bayila fu ñew ci señ bi budé ak ciado yit mu am ak dat ba baado la yit na ko xobay ñu fekk señ bi lolé nak dañu xawa jaaxlé ci birum señ bi ndax ndegam bokku na ci né bo xamné ken daawu leen laal ñi ngi daan normal kon amuñu yoon mu mëna jaar ba ci kaw wali amrin ak ngir mbir akhara maneen bo xamné huwa mom ashad mo gëna tax tahyiran ci gëlem loolu hum ñëlé ala yegal ne wa huwa ala yegal ne huwa mom haybatu dawlati moy wet nguur gi manam ragal nguur gi ar rahibati kadiku ñu ragal wa sawlatuha akuk songam da waxal ne li tax ceddey bobu yebu ñu señ bi ak neegam moy naka jek señ daan ormal ba ku ñew ci ñoom sax ko sacc ñoon sax ñu ormal la mu ne nak amna leneen sax leen gëna jaaxal ba xam ni ñu def sëriñ bi té loolu moy mbir yi ñoko wax ci zahir rek légui wayé nguru tubab gu yees ki nga xamni mo leen fal ñoom ci adu yi ñi wéé waaw sëñ ñu wéé seen waayu bop loolu jaaxal na leen wax wa dalika loolé li an min hadatin nasara ngir naka bokk na ci aada yi nasrani al fransiyina yi ko juk france annahum naka ñoom kanu nekkon nañu kullama taghallabu sayu ñu noté ala ardin ci suuf qaddamo ñu jital ala ahliha ci ñu suuf sa ruusa ay kilifa min anfusihim ñu bokku ci seen jëmmi bop da fa dan ngir ñewante bi ci ñoom wa ta'nisan ak ngir ak wetali ak minal fama lu mag mag adrahum xamal na leen bi umuri siyasati ci mbiri politique yena tuba bi france dañu aado won bu ëppé doole am réew manam buñ coloniser am réew dañuy xét ñafa ci saano won daan falu naka jek ci dal leen di xét ñi ñu ca doylo dal leen di fay dal leen di fal ko defé ñoñu mel ñoy doxal ci dëgg dëgg fekk na dañu ñëw rek ci waayu tuba yu wayé doxalu ci seen doxalu bop wa kana nekkon haulaa al umaraa yi lay bur wal wuzaraa ak seen jaraaf allazina ñinga xamni wajjado fekkon nañu al ardu sursa bi aydihim seen loxo qaddamuhum jital nañu leen ala zawaya ci worom daara yi ay limbu ci namu ak talabati doomi soxna yi jarien ngir daw ma xol and ak ñoom ala ghalibi hadatihim ci li upp ci seen aada fasaru te ñu mujj tahta ahkamihim ci ron seen atte qadamatan di way liggeyel lahun ñelle yaqsoon dañu taxaw inda amrihim ko seen digal wa nahyul ak seenu tere wax da an kaano ci gannaaw bañu nekké yata sarrafuna di sopxandiku fi aw fusim ci seen bop wo fi xeyrihim ak guru ñoo kama shaaw nañu bëgge bila manhi manihi ci lu tere jenn aji tere kon subhanal fahili tudna selum yalla mi aji def li ma ñel li nga xamne ye shaaw dana ko sok bila munazihin ci lu amul jenn aji xaccio aw neena bi tuba yu noté rew mi manam bu coloniser senegal dañu fekk ciadde yi ak seen dak ñoy re won rew mi diko doxal ni xet ñu doylo ci ñom nak melni ku len baye pal ga ñu yoré ko ci saafi rek ta fekk na ñom tuba bi ñoo len di digal ñu def len ay ñi baye te ci ñëk nak mom ñoo yoron nguur gi melni ñoo mom rew mi ku ci nek rek bur bo nek fa nga fallu ya ko daan def ko dindi ci sa bop ak badolo ya fa nek waye tay nak mom dañ yé ci digal tuba bi waye amuñu seen digal bop ñu soppay seen bop ba ci kenen lumay rek ci digal tuba bi mu ne xéttu yalla mbirum ni mi def rek da leena mayon ñu def ko dindi ci seen bop ak ci ñeneen ñam leen nexé tay nak mom amuñu sañ sañ ci def seen bop ba ci kenen lumay rek top digal tuba bi falam ma lam yumkin ba nga xamé ni japp ni wut li haula'il wusara'i ñeel yi lay jiraaf arujo delu ila hadajim gëm ci seen aada jawon moy al-ula ji aji jek al-qadihat ji aji bon mahal muslimina and julit ni min nahbi awalihim ci giir seeni alal walaw adda ak donte agale won na dalik lolé ila qatli ba'dihim jëm ci ray len ci ñom la tax mo ñu ko nak moy bi haylulatin nasara ci diggal ak tuba bi tuba bi ko mayetut sharaha tambli nañu yu salli tonahum di xirtal tuba bi alayhim ci ko julit ni bima ci nga xamne rek am kanahum japp dina len dinal makri ci wor wal makiri ci akay ñene bi nga xamne tuba bi taxna ci doy nañ daan def julit ni dal ci seen kaw nangu seen alal legi mënu suñ ko ndax legi ci waawi tuba bi lañ wé ñu lo tax na nak legi dañ daan jëm seet ay taxay ñi laye lay ba mënu dal ci seen kaw daan seet dal taxay mu ñu def mënu dal ci ab julit ndax mënu ñoo jekk jekk song kenn legi ndax tuba bi tax ko defé ñu jëm wut nak ay laytu nak lu ñu laye nak ba dal ci kaw kenn dana ko wax legi وقال ايضا تنبيه لي ان يتلا دقيق دي اجي سيو مانام سيغ باكي بو سيمي دون نيت لي نيت لي مومو مودون ييتي في اب ييتي بو نيك فوفو لولو مو ني كيدوي اماتو ني ساني ساني جيك جيك دال سي جولي ني نانغو سين ييف داخ ليكو ورال موي توبا ييغا خا ني ньоفي نيك ليجي با فال لين نيوم ني وي سين واو امنا لوم ليرال فوفو ني ولم يكن نيكوتون قصد هؤلاء الوسراء جوبلو يي ني جراف bi tasliti dawlati ci xirtal nguru tuba bi alal muslimina ci julit ni ay yastaqiluhum ñu fagaagal leen maratan ci ben yoon li andu ñu nak julit ni lam yazalu dañu ñu batay tahta riayatihim ci ron seenu cham ma ci ron seen kristef walaw khala wajhin ak donk ci kanam la an qasa gu gëna wañigu way gëna manke wa inma qasduhum nak seenu jublu ay yajido moy ñu am tabilan aw yon rek ila akhdi amwalihim dem ci jël seeni alal wa rubbama qalu amana ñu wax sax wala barana ñu wax lahum ñel tuwa yu nalen in fulan naka diw dal yubbu khidukum da len di bañ wa fulan ak naka diw yam tani hu day bañ han ada ay maghramikum wal fay seen lempo bi wa fulan naka diw mu taraqab def lu fuglu moy def lu seen du fitna min jihati ci wal wa fulan wala naka diw yatasallahu dana ngannaayu aw yarta bu mbaade war al qiyol ay fas aw yuskhi wala di deglu an nas nit ni ila kalamihi jëm ci ay waxam
2: la wo khitabi amatal sasin la da bok ati yelati tunirul balada neena bima fi amé juroom ñenti at la waqante ki nga xamne dara jaarul sama digg ak mom muy rabbul isati la wo khitabi amatal sasin xam nga la sasin la fi ñew ta tongu gi di juroom ñent bima fi amé jooni ak ñetti témir ak fan wër ak juroom ñent muy jooni ak ñetti témir ak ñen fukki at yu manki ben la waqante ak rabbul isati jalla jalaluhu la wo khitabi amatal sasin la da bok ati ye ci fak bi mu ne ko allati tunirul balada mu neex la mu naqari la ni jant bi leralé aduna ni la fak bi leralé li ci dess ci aduna tunirul balada moy leral rew yi bi mu famé lolu tok fi ba xane mi ngi wacc barab bu tedd bi ma ngi wax jo xane seigne mbacke jaxate ko bind seigne mbacke jaxate ak seigne musatu jaxate bok serigne be len yar ñoy na jaay seigne abdoulat seigne mbacke jaxate ne li may wax bu serigne touba togon ma diko waxit du ci weddi berd bat bisu talata di fukki fan ak juroom ben ci silx ci silx dati ci udigi deng tam xarit ci lumuy teggu du ci digi digge ko jitu waw bisu gaawu di fukki fan ak juroom ben ci udigi le seigne mbacke jaxate wax de le serigne bi yoon wolu malik ndjay ne ko wol ma fere yeb ku man na fi julle ci takusan mu yene ñep ne penc mi fess del bam selmale wo seigne ma samba mbake ne ko ndax mbolo mi ñew na seigne ma samba ne ko li ëpp ci mbolo mi dem mbake ñew nañu mu ne tek bek mu ne ko ma samba mu ne ko mbake mu ne ko li nga wax de moy waxin wi na nga leen jotali ne leen bo day taggo ndax nit ñi defoon nañ ne seigne bi du fi jog jogu fi nak jëm ja laqku way jogu fi ndax mom ne fek yalla gi fi maangi fi ci yalla ken gisuko yalla xamuñu nit la xamuñu da gatt xamuñu da xex xamuñu da ñul way bo wedde yalla yalla reey sa bay reey sa mam reey sa mamad yow bu yagge mu reey la nga xamne yalla gi fi waja da monu fosam tudde ko darjant ñu ne ko lum teki mu ne yaay toqi tay ba jant bi ñakal la daaju ba nga daw non la mbirum yalla mel kon yalla ngi fi serigne touba nak fek yalla ngi serigne touba ngi fi deng nga mu ne serigne ma samba mu ne ko mbake mu ne ko waxal fere yi ne len yagadi wuma fi gattu mo tank yitam bind na baye fi waxna ñu deg jeuf na ñu gis dal di cey wax lu gudde gudde na nga len xamal ne jamono ngi ñew jo xane ma ngi len di denk juroom noppi jekki jaamu yalla nango leggey lo am mu doy la baamuko bamuy ñett yoon mu daldi ñu daldi yam fofu gudde gaawu bobu di fukki fane juroom ben bañ nodde tibis mu ñew ci jakkam ji bam selmale le wolu seigne madlamine job ne ko jangal ma awolu suratul baqarati seigne madlamine daldi fa di jang alif lam mim salikal kitabul larib fi yudan lil muttaqin allatheena yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna salata ma rasaqnahum yunfiqun wallatheena yu'minuna bima unsila ilaykum antum min qablikum bil akhiratihim yuqinun ulaika allahu dan min rabbihim wa ulaikum al muflihun munako khif newuko nopi al khif la bind da ko ne khif seigne madami ne tek munako lolou moy julit akan bu dara raxut ne ko set munne innalasina kafaru sawaun alayhim wa ansartahum am lam tunsirhum la yu'minun khatamallahu ala qulubihim wala samim wala absirim khisawatun wala asabun asimune ko xef mu taxaw muné ko alkafiruna aqna ngok yefeur deug ngok qulubul khasiyati dara amna fu mu wax ci igmatune merum yefeur mi ngi melne kal ajeri merum julit mi ngi melne kal madari moy nga kol ci soosi def ba mu niru abnen nga wacc ko bam wow boko de ci ndox day daldi sey julit bu mere nga ne ko ay waji li nangam rek ngo ñi day daldi soti ko genn na ci yefeur nak bu mere kal ajeri do yi ñuy timi man na am milliard at ci geej kaw geey toy way bir bi loloy merum yefeur fu waylun lil khulubil khasiyati yefeur bu xise mer man na japp waye day wax abayina ko bu yak waye bu sante mboj nak mi ngi lay teeru fof bo fagge rek mu fudd sek nu nara ca ken du ko yek deng nga xam nga ina lesina kafaru wiina mune wa minna nasi man yaqulu amana billahi wa bil yawmil akhir wa man bi mu'minina yukhadiuna la wa lesina amanu wa ma yukhadiuna ila anfusihim wa ma yasuruna fi qulubi maradun fasadum la maradan wa lam asabun alimun bima kanu yakasibun mune ko xif mu taxaw mune ko melaw na fiqta ngom musabsabina bayna salikum fum dem tok fo bo legge mu dem ci lenen mu ne ko nit ñangok ne ko demal teeri li la mujj wax ak seigne madlamine job deng ba mu deme muy ngonu gaaw beut se di ber di fukki fan ak juroom ñaar la mujj julli fi julli suba la ko beut mujj gis bisub di ber bam selmale la daldi ne ñoké dugg bir kër gi ni ko sama serigne bu baax bi sama dom ji waxe kër gi daño wax ne neeg yi mag ñi ko wax dañ ne matone na juroom ñeen fukki neeg ak juroom ñent neeg bu ne keur la wax nañ ne sax da ko xat doon ba do gis jant bi limu reey ba ci patafor nga yor lu mel nak lamp moko patafor nga yor ba do xam fo tek sa tank mu daldi ñew bam taxawé ci buntu forte su bëkk neeg bi ñew ci abi yele wax mu ne ko anaku tak fi mu ne ko man mu ne ko tekil mu tijji mu nangu ci abi ye ne ko demal tak lo tuñ la tekki lo tuñ la lolu la def ba ñu jeex ni bi ñukoy siaré jëmum ji nga xane moy mbubu mim fi summi mu ñew fekk ñu tak ko ci la ko jitu fekk na gaawu la la ne dibir la mujjé julli fi lañ ko mujjé gis bi nango ci abi yépp dafa tok ñenti waxtu yi teggu ci dibir señ bi yënguwul te buñ ma sa noddu moy jëk alterné yënguwul talata yënguwul balar ba
3: jere jëf señ mo soxna lo ba tay itam xam ngeen ne kër gi nga xamné modi kër señ Touba ci ñaarëm mi ngi nek jamono ji ci saytu ki nga xamne modi serigne ahmadou mukhtar di khalifa daru khuddos mom kilifa gu tedd gogou nak amna liggey bu am solo bo xamne ni summu nako fi ci keur gi ngir yeslat mir bi waye mu am taxaway bu am solo bo xamne ni def nako ci keur gi waye len itam ci ciosanul keur gi rawti na santoub ñarem dan ci andat ak ki nga xamne modi serigne moustapha dem mom serigne mou dem
4: li ama def antal pare ya ba ba xam xam ne yeet ci sama xel ci xaar mu bi
5: mir wi señ cheikh dako señ cheikh mbacke dako def nak xam nga ab sengal won bo xamé dafa wër kër gi señ bi ci bofum ak ciowartam daana wër seng bi dako wër bu ko lé wër nit ñi di ñew diko dogalé ak diko nuyu motax seng bi dañ ko seng fi daf ko seng fi tapat ba nopi def fi barrière mbedd mu dox digënté tam muy jaar fofu ndax bañ ñiko dogal diko yakal yor kurusam yor teul ni ko gël motax bi 1963 señ cheikh mbacke ñu yassalat ko yassal mir kër gi dindi seng ya def ko mir 63 biñ dé ak légui nak comme ya xawna yag ndax 40 ñeen fukki at man ndako ñeen ko at man ko ko sa kër am wala sa tabax am ko nga war ko yassalat lolou motax señ abdou mohtar bimu ñëwé mëna dé yassalat mir bi mir nañ ko ba mu daj juroomi wër lañu appalon waye fiñ tambalé bañ wër bi ba exé fa mu yess na ñett wër yess na ñett wër té dañu waxane buñ ko tambalé fi tambli ko tot koñ bi ba lañu fay délsa dana mat juroomi wër waye manki na ñett wër ndax dëkk bi momel non kër señ touba gi momel non ñepp mobilisé won rek ku ne la nga am ak masong baak mani so baak nit ka am glass ak am añak yépp ñuma ci di indi liggéey bi dal di dox motul ñett wër mu egg fam fañ ko tambalé won waaw mir bi it bañ ko défé itam bir bi rax lañ ko bam daj bir mir bi biti bi nak dañ ko karlé gis ngeen ko dañ ko karlé def ci marbre nga def ci marbre fim nek ni li ci dess bari wut xamna ni peinture rek ci wara dess waaye mu delu ci kër gi mom kër gi biko señ bi di señ bi ci ak xereñam ak xamam aduna yaatu na yaatu go xamne gi ni mu yaato kenn ko don señ ci kër go xamne gi yaato na ni kër gi amul barak bu denk itam barak ba xamne dañ koy daaj señ touba ko fi jëk def sekete sakete sangi itam señ touba mako fi jëk def nga xamne kon bu fekkon jamono yi tam jublu ko li gëna bax dana ko def waaw ndax biñu wax sakete sangi ken xamul sakete sangi lan lay doon waaw ba muy def barak bo xamne bi dañ ko sangi ci ko daj ko muy ay denk mu wër ko bobu itam amul ci dëkk bi dëkk bi yëpp am mo rek moko fi amul waaw lolu mom bu fekkon dañ koy mëna wax moy ko xam dundu aduna ak doomu adama nam wara tedd ak nañ ko wara terale ak nako sun borom fonke motax fu doomu adu nek rek mom dana ko def fa muy nek ak doomu adam ya fay ne lu bopam sax waye ñafay ñew taxna mu def lolu ndax photo yi nga gis ni photo señ touba yeb fi la ko tabaxé fi la ko photo da nga gis gannaaw lu melni ay denk fi ne denk yaangi fi mi ngi fi ci kër señ marois mu ne bañ ko dajje ñang ko ma nga ñu tax fofu denk yoyu mo moy barak deko bi nga xamni mom la defon ko defal ci tere dawul tudd defu won ngir bopam ndax dawul tudd ci lal yim daan am yep ay tere rek la ci daan def bam fess muy def rek ko liñ di def ci roy di tudd wi so ak rombu jan lan la di ci tudd waaye xamna ni nga xamni non la defé kër ni mu yaato ak neeg yim ci def ni mu bare ak ten yim ci gas itam ken ten yu bare ci ne lu ma juroomi ten ngi ci biir kër gi nga xamni lepp moko fi gasu nga xamni koku mom ko bëggoon doomu adama la ko bëggoon ak sel la ko bëggoon ak set la
3: jërëjën jëf mbokk yi xam ngeen ne ba tey nak kër gi nga xamne mom la ku tedd ki Serigne Touba Cheikh Ahmed Bamba wujje suñu borom ci Zaire mudi Ndiarem amna fi ay jumtuwaay yu am solo yo xamne ni mom ku tedd ki lañu wax ne moko daan jëfëndikol bopam waye ay gal yo xamne ay téré yu am solo yo xamne ni ku tedd ki Serigne Touba Cheikh Ahmed Bamba moko daan jëfëndiko waye lenn ci ay jumtuwaay yo xamne ni jëm ju tedd joju daanako jëfëndiko ci kaw lol tamit faaw ñu andat ci ak ki nga xamne mom modi Serigne Moustapha Dem mu andil ñu ci ay léral
4: ya ma def antal paret ya ba bi xam xam ne yeet ci sama xel ci xaar mu bi
5: fi moy gali téré yi señ bi bayi won gal yo xamne yépp dafa def ay téré bam fess te téré alcorane ak téré xam xam mo nek ni do señ bayon señ bi ci bofu mo fi joge legi 27 ak legi war na juroom ñet fukki at waye fi nak fi ñuko baye won rek non la ko defal boko ubbon fim nek boko xoo boko fone sikki sim daan def day xey ngi bon sik sen man day xagn bi ne lu yag yag boko ubbe rek sa xet gi dana ñew ci yow nga yek ko ay ko ñim daal rek nga ñu for la ci dan def don sik nga xane mo gëna na am solo ci jamono yoy mom la ci dan def moy gal yi itam yo xamni li lan teug lu ay gal naari itam buñ ko xame naari ganaari teug ay gal diko andi gal yi nga xam dañ ko xop naari ganaari ñoko don ñoko fi don andi amna gal go xamne gi dañ ko nar da ko fi andi mu teug lo ko nak talibam buñ wax mbay geey da wax mbay geey sama teug ba waaw da ko wax bu ñew mu nak man nga gal yu melni mu nak man nako dal koy def ba nga xane bu ñewé duñ len xamé mu def ko ci dekk bi amna yo xamne ci mo nek ci dara kamil yo xamne yaat yu melni la kamil bañu jang fo lañ ko wax lañ koy def fi moy moy ke bi nga xamne fi tam ay gal la mu bay yeb dafa fess del ak téré téré khasaayit téré alcorane téré xam xam fi indi yeb da ko dan tek ci blal nak nga xamne daawul tuddi ci blal dan téré yeb da ko dan tek ci ab ci lal bi téré yi muy soxla da koy tek ci lal bi yi muy soxla wol diko mu dekk ko ci gaal yi diko del leg yeb la jand la ba and ko beram ci mu dan jefandiku ci lañ koy def satal ak yitam satal ak yitam ci ay satal am la bok amna fi ñu daan tangale café itam yo xamne
6: patafor
5: la tudd ni fi muy jappé du ko bayyi muy tour ci ndox mi ki la wut muy mbalka mu def ci ki bën bën yi bu jappé mu tour fi bu jappé mu tour su ko defé bu jappé ba nopi nak ñi sét fo xamne fi fa lañ ko wara def ci ab lab mo ñu def ko do rek fam jot jappé motax lool man ak selam egg na ci mun du japp ci souf japp diko toj souf ah on a souf
4: ya ma def antal paret ya babu kam kam ne yit ci sama xel ci xer mu bi te bol ma tangam lu ci ñaan li ma bon te ku ka ñaan mur ci yepp la ko ñaan ni ba nga dekkal xer mu bi
5: ni bi nga xamne mom ngeen di seen jakar lok mom mom lañu tudde no ñaar bayt rasul mom la señ ma soxna don wax legi na yenente bi gane sene fi cheikh amadou bamba radhiyallahu ta'ala mat fukki fan ak juroom
7: wax na ne pak la bo xamne bayti rasul gi gane na rasul lay gane na ko fi fukki fan ak juroom fukki fan yoyu ak juroom lako magale fukki at ak juroom ndax kat cheikh refi ne waye serigne touba lakum la fi warona am lakum ci lu woor la ko jele mag momo ne serigne bi neena ci lamiñum lakum la fi warona way fuk yek juroom dama fab juroom yokale ko serigne diw ci dundam fab juroom yokale ko serigne diw
5: way non li nga xamne mom la ñu xam ndax fekk wonu serigne bi waye dund na ñu fekk serigne bi ñu wax ne serigne modou moustapha bi nga xamé ne bi am ngey layok toba bu wax teleri mom la jëk jox jumaa toba ji tari momi am lu mu ayibal ci xayiss ba ñu diko layo cheikh moustapha jël lamine gey muy awokam yi dem france layo ko mo melne dañu yey seigne modou moustapha ñu jox ko délé wax sangam kat bo feet nangam dana am seigne touba seigne modou moustapha waxana buñ ko talé ci né bi la ñeu dugg ci xalwat bam la dar genn guerre bi déclarer na katas dis gal wala ka na 39 35 waaw nga xamni talatuñ ko baba motax lewi newi ñu ne ko newu bayt rasul motax dudde nañ koy neegu baytul khalwati nga xamni kep ko xamni ki ba nga def khalwati sa wet ak sa borom la bëgg loko ñaan tam ma ñew ci newi ni ko defé lolu moy daraje ne bi nga xamni mo ni sun gannaaw ñu diko jess loolu lañ ci netali señ bi barna lool lu fi daan nek
8: señ touba
5: cheikh amadou bamba barna lu fi daan nek radiyallahu ta'ala no barna lu fi daan waxtani barna lu fi daan wote ah barna fi ñu fi daan rasoul ci ay nit kay talibé
8: bobu xana tax mi mel ton ni gannaaw bi
5: lañ dañ ko tabax dañ ko tabax waye ak fetañ loon dañ ko
8: fetañ moy
5: fetagn moy ay sakket sakket khat sakket khat yo xey moy fetagn ñu xaddu ko itam ñax
8: waaw
9: dañ ko def rat
8: xadu ñax mom da mel ni mi ngi biir sa
9: dañ ko ah mi ci biir dañ ko dañ ci tek li ci ko hmm ñu tek li ci ko way xadu ba ngi ci biir
8: jerejeef
2: jerejeef weddi señ touba mom doyna alkande man wasakhun la lin tudde wasakhun na qawmu lu muy teki way man wasakhun aw khiradatun la lin tudde ndax ku dingat señ touba rek amula xam xam inna lasi lam yakhsar rabbal alamin laysa bi alimin wala afna al funun kep ku dingat señ touba bo nanon xam xam ni kasi jayi la la gën xamula señ touba
4: yama def antal paret ya bab kam kam ne yit ci sama xel ci xer mu bi te bol ma tangam lu ci ñaan li ma bon tay ku ka ñaan murti yepp la ko ñaan ni ba nga dekkal xer mu bi joy parantal lanu joy bonu fabu le ñu ne woy ku mu yafal ban de bi ku mu delu na atal xer mu bi
3: jeureujeen def mbokk yi nga xamne yeen ñu doon bayyi xel ci biir rew Senegal ak bitim rew di gërëm Serigne Ousseynou Mbodj mi nga xamne ni mom lañu andalon liggey bi waye gërëm Serigne Gueye mi nga xamne itam bokku na ci ñi yombalal jotaay bi rawti na dembi ak dikki bi andon ak Serigne Mor Fall Mbay gërëm Serigne Mbakelo ak mbolé mbokki talib yi nga xamne nak fekk nañu leen tay fi ci ñaarëm ci liggey bu am solo bi nga xamne ni japp nañ lañ ko mbolém talibé yi nekk ci biir rew Sénégal ak bitim rew di gërëm Serigne Aliou Seck Gabon Serigne Abdoulaye Gueye Serigne Pape Cisse ñom ñep ñoo Gabon di saku ci ñom ñaan waye tamit di leen ñaanal jamm xewal diko saku ci mbolém mbokk yi di gërëm itam Serigne Bara Gueye mi nga xamne bokku na ci ñi am digël ci Serigne bi ngir nekk ci kër gi diko saytu ci anam yu muccay ñukay baral cyant ak ngeerëm waye mbolém magi talibé nga xamne ni ñom ñoo nekk fi ci kër gi mbokk yi di leen dig dajé ci bërañ jotaay waye di leen gërëm bu baaxa baax nak sen bokkum talib mor joxani di len ñaanal jamm xewal wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
4: sharing bu ngou de ti ñaan faqir do fay na ngou dogal man lepp la ñaan ndax yalla na atal xeyn bi la ngou daga nak ci mustafa min ak arwata ak safa adaki andu mustafa yalla ji be xeyn bi ada ke bolam ay rakam ak ak sen bay nu am ada ke xexi bambam serin bi jeul xor nu bi ma ta da lay beraw mi bo te sa njabo tawat gi lot yi dama at antal pare may la foto akar nu bi
10: ama ma dilawa waya muridi nyama wa na tawatal ke bunu wo tawla meñe yo xarnu bi tay ji ma wax bana taret ngir ya ma def antal paret ya bab kam kam ne yit ci sama xel ci xarnu bi te bol ma tangam lu ci ñaan ngir li ma bon tay ku ka ñaan mur ci yepp la ko ñaan ngir ba nga dekkal xarnu bi joy parantal lanu joy bonu fabu le ñu ne woy ku mu yafal ban de bi ku mu delu na atal xarnu bi gisunu yaay tano ngoram ko ñak yaay day namp maam buural ke borno ngala daam rogu ni mbolam
11: karu ashhadu anna muhammadar rasulullah